0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Oh anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Ha! Pregnancy test, itay!
1: yun lang.
3: Hey, hey!

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Nasaan yung assignment mo sa mat?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres.
0: Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: saan kami unang nag-date.
1: Nagpapatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: Oh, cats!
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio. This is your 24/7 FM, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Mahal, saan ka pupunta?
2: Maghahanap ako ng lalaki.
3: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: May magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo kasi pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh? Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS! At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia! I am Leia, your student broadcaster.
2: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
3: Pinoy Classic.

0: 107.1 and 107.9. 6:27 ang ating oras. Kayo'y nakikinig sa 107.1, 107.9, Tops Radio, Real Radio, kasama si DJ No Name! Kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po mga things-things? Kamusta po ang mga gawi-gawi? Kamusta po ang puso? Kamusta uta?
1: Pahuli, Tops Radio, ang radio, sama-sama all day, truly.
2: Bawat kanta may saya.
0: Grabe mga nangyayari ngayon, no? Dami-daming ano?
2: Hip-hop at dance, vibe na pang todo.
0: Andiyan ang bigla ang rally na nang gulat sa Malacañang.
3: Naka-good vibes.
2: Good vibes.
3: Sama-sama.
0: Kamusta po ang mga utaw?
2: Tops Radio 107.1.
0: Kamusta po yung mga utaw na walang pakialam sa kanilang mga kapaligiran? Walang pakialam sa kanilang mga kapitbahay? Sana all walang pakialam, sana all manhid, sana all wala lang.
1: From morning hanggang night, beats keep it up.
0: Ako, ganyan ang wish ko ngayon. Yung lahat ng mga bagay na nakikita mo ay yung wala lang. Parang wala kang nakita, ganyan. Kasi kung lahat ng mga bagay dinidibdib mo, lahat ng mga bagay may reaction ka, may violent reaction ka, mga bagay-bagay na kailangang huwag nang pansinin.
1: You ang radio, sama-sama all day, truly.
0: Pero pinapansin natin,
2: kilig,
0: o minsan gusto mo nalang magiging manhi. Ang sarap maging manhid, di nga.
2: Tops Radio
3: 107.1 and 107.9.
4: Ako manhid ako.
1: Good vibes pumukaw sa
0: manhid na dyan.
1: Feel the energy talaga. Sabay sa beat, huwag na magpa
4: real talk.
1: I'm a all day truly.
2: Bawat kanta may saya at kilig. Sabay sa
0: paano ka naging manhid?
4: Secret.
2: Vibe na pang todo. Tops Radio, good vibes, go, go, go.
0: Ay nako, ano ba mga headline ngayon? Ano ba mga pinag-uusapan ngayon? O-o-o-on? Sige, makiki-headline lang tayo mga classmate, ha? Abangan nyo, makiki-headline tayo sa kung ano ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Maski anong gawin natin guys, nababalutan tayo ng politika.
1: Good morning, good
0: nababalutan tayo ng mga epal. Nababalutan tayo ng mga walang kwenta. Pero pinapatulan din natin. Eh kasi, Pinoy eh! Anya maaramid mo nga, ke Pinoy garaw! Maski wala naman talagang kakwenta-kwentang bagay, pinapatulan natin!
3: Naka-good vibes,
2: good vibes.
3: Sama-sama sa moves.
0: Sige, abangan nyo ang headline mga classmate! Mamaya, tirahin natin kung ano mga headline para lang updated tayo sa mga bagay-bagay sa politika at sa bansa.
1: Hey!

ka lang. My God. Parilyang ano. Ito. Mamaya basahin natin ang buong detalye nito, ha. DepEd, sabi ng DepEd, cellphone bawal sa oras ng klase. Ayon sa DepEd, bawal na daw sa oras ng klase. Mapa-estudyante, mapaguro, we. Yung iba nga dyan eh, habang nagtuturo, naka-live streaming! Kasi nag-vlog! Marami akong nakikita mga mga teachers na vlogger na nagle-lecture tapos naka-video yung kanilang lecture, naka-reels. Ay! Ah, talaga ba? Sige, kung meron kayong makita na naka-upload na teacher na nagle-lecture, bawal na kamo, DepEd. Sige nga, tanggalin nyo nga yung mga gumagawa nun. Sige nga! Ito, Palacio, binira ang pahayag ni Amy Marcos sa INC rally. Ano sabi ni Amy Marcos? Ang gobyerno ng ito ay bangag. Binira ng Malacanang yung pahayag na yon ni Amy Marcos. Ito pa. Pangulong Marcos, itinanggi ang alegasyong may umiiral na selective justice o piling hustisya sa mga kalaban ng administrasyon.

ipat sa liwasang Bonifacio. Ngayong araw, uy, may katuloy pa! At LTFRB, ipinatawag ang 34 na PUV operators na namataan sa EDSA rally. Huwag daw sumali! Talaga, met. anong say nyo, ha? ayoko na mag-talk. Basta ito na lang sasabihin ko. Na na na na na na na. piliin lang natin kung ano ang babasahin natin ang detalye. Yung iba, maski hindi ko na babasahin ang detalye, alam nyo na laman, di ba? Pero ito, medyo kailangan natin ng detalye. Yung tungkol sa sinabi ng DepEd na bawal na daw ang paggamit ng cellphone ng mga guro kasama ang mga teachers. Real? Muling nagpaalala kahapon ng Department of Education sa mga paaralan na istrikto nang ipapatupad ang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante at mga guro na gumamit ng gadget sa oras ng klase, maliban lamang kung para ito sa kanilang pag-aaral o kung may emergency. You know, sa isang memorandum na may petsang June 30, ipinaalala ng Department of Education ang mahigpit na implementasyon ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng portable electronics devices at paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging! Vlogging, teachers! Maraming teachers ang vlogger ng mga mag-aaral at mga guro at mga personnel nito sa oras ng klase. Ay, alam ko na irarason ng mga ibang personnel o ibang mga guro. Tapos na yung klase ko that time. Matalino talaga tayo. Dala talusot na yo. Ilaban mo, George. Sabi niya, tapos na yung klase ko. Kunyari, nag-demo lang ako. Ganon! Layunin anila ng naturang kautusan na isulong ang kapakanan, kaligtasan, seguridad at proteksyon ng mga mag-aaral at mga school personnel. Maari lamang umano itong payagan kung para ito sa academic purposes gaya ng pag-access ng educational platform at digital resources o paglahok sa authorized online collaborative activities, gayon din sa panahon ng emergency. Kabilang ang disaster, medical crisis at iba pang agarang safety concerns. Dito sa TAPS, matagal na naming patakaran na bawal ang paggamit ng cellphone. Pero, tinan natin kasi minsan nakakaligtaan na i-check yung mga bag ng mga estudyante. Ngayon, matagal naman na talaga na patakaran na bawal ang smartphone. Sige, dahil sa mga nangyayari ngayon sa mga paaralan at nalagay na naman sa spotlight ang mga paaralan, di alam na disalam na dat, maghihigpit na naman ng mga smartphone. Ay! Ayan na! DepEd na ang nagsabi niyan! Bawal ang paggamit ng electronic gadgets, lalong-lalo na mga smartphone, iPad. Dapat isama nyo na rin dyan yung paggamit ng anong tawag doon? Smart watch.
Yan. Kasi doon sa smartwatch, pwede rin na gumawa ng, anong tawag dyan, marami din pwedeng gawin doon sa smartwatch. Ingat-ingat, dapat implement ng mabuti yan. Gusto ko yung batas na yan o yung DepEd order na yan na ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase. My goodness, ano ba kasi nangyayari sa inyo mga kabataan? Puro naman kasi kayo social media, puro kayo online games. My goodness, what is happening to the kabataan? Tandaan nyo yan na DepEd Order No. 6 Series of 2026 na inilabas ng DepEd noong June 30. Fresh na fresh, mainit na mainit pa. Alam nyo kung ano ang nakapag-trigger doon sa ano na yan, dyan sa memorandum na yan? Yung nangyari sa, ano ba yan? Sa Nueva Vizcaya. Yung nangyari sa Nueva Vizcaya na online, na sorry naman, na nag-viral online, na yung estudyante, minumura niya, habang vini-video niya ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, dalawang estudyante, ang gadget nila ay nandun sa upuan, minumura nila at isinusumpa nila yung teacher nila daw sa English. Daming mga panlalait ang sinasabi ng dalawang estudyante sa kanilang English teacher. My goodness, anong respeto meron kayo sa guro, ha? Ganyang mga walang modong mga estudyante. Oh, sige nga. Oh, ayan tuloy. Bawal na kayong magdala ng cellphone. Pwede siguro kung sa TAPS ang tanungin nyo, simula ngayong Agosto at res, ang pwede nyo lamang dalhin ay keypad na cellphone. Walang camera. Walang browsing. Deal! Deal, matagal na nating patakaran yan. Ay nako. Sige, mga estudyante sa iba't ibang paaralan, bawal ang gumamit ng smartphone. Kung akong tatanungin nyo, dapat bawal magdala sa campus. Yung DepEd order, sinabi niya, bawal gumamit kung oras ng klase. Yun ang nasa DepEd order. Pero kung ako tatanungin nyo, dapat ipagbawal ang pagdala ng smartphone sa buong campus. The whole day, hindi sila makaka-smartphone. Kung ako tanungin nyo. Ay, nako. Yung iba naman kasing mga estudyante, kunyari, ayaw nilang gumamit ng cellphone sa loob ng classroom kasi ongoing nga yung klase. Ang ginagawa nila, nakabulsa lang yan. Siyempre, pinagbabawal ni teacher na gamitin, di ba nga? Pero sasabihin nila, uy, ma'am, can I go out? May I go out, ma'am? Lalabas yan. Pupunta sa CR. Mag-check lang ng kanilang messenger. Mag-check lang ng kanilang mga Facebook account. Yan. Mag-update sandali. Ilang minuto na, hindi pa bumabalik sa classroom. Kasi nga, bawal while the classes are going on. O di labas ng labas yung mga estudyante dahil sa CR, dahil sa labas ng classroom, pwede silang gumamit ng smartphone. Kaya kung gusto nyo talagang ma-implement yan, medyo kulang pa yan eh. Yung paggamit ng smartphone habang oras ng klase, dapat pinalitan yan. Dapat ang ginawa nyo, bawal magdala ng smartphone sa campus. Mas gusto ko pa yun. Ako. Ano pa ang gusto nating basahin na balita ngayon? Ito. Gusto kong basahin ito. Pinatawag ng LTO. Ay, hindi pala. LTFRB. Ang 34 na operator ng pampublikong sasakyan matapos umano nilang hindi pagserbisyo.
sa mga pasahero noong Martes. Sa halip na bumiyahe, nakitang dumalo ang ilan sa kanila sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City na dinaluhan ng mahigit 15,000 na katao. Naglabas ng kautusan ang LTFRB laban sa mga operator ng bus at UV Express upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat kanselahin o suspendihin ang kanilang prangkisa. Uy, bawal na pala ngayon. bawal kung against the administration. Ano pa ang gusto niyong balita na aking babasahin? Teka lang ha. Ito. Gusto kong basahin ito. Sabi ng Pangulong Marcos, wala daw selective justice. Tanungin niyo ako kung naniniwala ako. Ayokong mag-talk. Maringi tinanggi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong nagpapatupad ang kanyang administrasyon ng selective justice o piling pagpapatupad ng batas. Sa panayam, tinanong ang Pangulo tungkol sa kanyang reaksyon sa mga paratang na may kinikilingan ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Bilang tugon, sinabi ni Marcos na, "That's their opinion. I believe they are wrong." Sige, kasuhan nyo din si Villanueva, kasuhan nyo din si... Cheese Escudero nga rod. Sino pa ba yon? para sabihin nila na walang selective justice. Kasuhan nyo rin si pinapangalandakan nila kahapon sa INC rally. Kasuhan nyo rin si Romualdez para sabihin nila na walang selective justice sa Pilipinas.

Sige. Whatever. Basta tayo ay nag-aabang na lang kung anong next na mangyayari sa ating bansa. Wala na tayo magawa dyan. Basta let's just wait and see. Wala naman na tayong magagawa dyan, ga. Basta tayo, George. Basta maghanap buhay na lang tayo, George. Basta kung ano ang magpapasaya sa atin para kahit papaano hindi tayo ma-stress. Basta importante kakain tayo ng

0: presenta DJ No Name.
1: This is Taps Radio, broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kauaian, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Taps Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
0: Time check, 7 minutes before 7 in the morning. Still on 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Let's dance for a few minutes bago tayo magkwentuhan, mga classmate. Kasama nyo pa rin sa ating The Breakfast Show. Magandang umaga sa mga school heads, magandang umaga sa mga administrators, mga teachers, mga DepEd officials na nakasama namin dyan sa Tumawini kahapon sa Mancom meeting ng mga private schools. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong abang lingkod. Yahoo! Anong tawag doon? Napagpasyahan ng grupo na mananatiling presidente ng Isabela Private School Administrators and Employees Association or IPSADEA ng Isabela. Maraming salamat po sa tiwala. At mamaya kwentuhan tayo kung ano nangyari. Okie dokie! Good morning!

0: Kaya mo ng panot, basta maraming pera. Kompleto nga buhok mo, wala ka ng pangkain. Puno ka ng utang. Sinalbag. Ano sabi ng kanta? Matangos ang iyong ilong pero ang lakas, ang laki naman ng ginastos. Ang dami mong buhok pero wala ka naman pera. Doon ako sa panot. Boom! Panot! Boom! Boom! Panot! Panot! Boom! Good morning, Mr. Ram!
1: Yes, good morning, no name.
0: Ayun ako si Mr. Ram.
1: Ano yung naririnig kong panot-panot?
0: Yung kanta, busit yung kanta na yan. Sabi niya, boom! Panot! Boom! Boom! Panot! Panot! Boom! Panot!
1: Kay Vice Ganda naman yan eh.
0: Ay, kay Vice Ganda ba ito?
1: Oo. Oh.
0: Eh, kaya pala panot-panot eh.
2: Boom! Boom! Panes! Panes! Boom! Panes! Boom! Boom! Panot!
1: Oh.
0: Kay Vice Ganda ba yung kanta na yan?
1: Oo, oh, sa kanya yan.
0: Boom! Panot!
1: Isa ay, rin yan si Kwan, si Vice Ganda eh.
0: Hayaan mo ng panot, basta importante, maraming pera! Oh. Gandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Marami din ako nakikita mga kompleto ang buhok ha. Pero diba, problema... Pero problemado sa pera, walang pangkain, walang pamasahe, walang pamirienda.
1: Oh. Ang technique dyan, magparami ng pera, tapos pag marami ng pera, pwede na magpalagay ng buhok.
0: Magpa-hair transplant.
1: Oo.
0: Magkano ba yun?
1: Ha?
0: Magkano ba yun?
1: Mura lang.
0: 300,000?
1: Oh, mura lang.
0: Mga 300,000.
1: Kapag may marami ka ng pera, pwede na yun.
0: Oo, mga 300,000.
1: Oo. Ah?
0: Mga 300,000.
1: Hindi ko sure. Depende sa doktor yan.
0: Magpa-schedule nga ako.
1: Ano na yung try mo?
0: 300,000 lang pala eh. Hindi ko iniisip yung 300,000. Nang iniisip ko, baka ma-stress ako sa sakit.
1: Ganun talaga. Opera nga eh. Transplant nga eh. Ganun talaga.
0: Yung bubutasan nila ang...
1: ang tawag nila doon, tiis guwapo.
0: Tiis guwapo. Alangga mula. Pero ikakayaman ko ba kapag dadami na yung buhok ko?
1: Siyempre.
0: Paano?
1: Ha?
0: Paano?
1: Siyempre, pag ano no?
0: Paano? I-explain mo sa akin kung ikakayaman ko yung pagkaroon ng maraming buhok.
1: Pagkaraming buhok na. Siyempre, nagsisimbolo yan ng kwan.
0: Ano?
1: Lumalago na.
0: Because of the word lumalago, ano?
1: Lumalago na yan. Di ba? Mas maganda na yan kaysa dun sa kwan, ano?
0: Ano ka?
1: Airport.
0: Malago naman sa babae.
1: Yan lang.
0: Ibig sabihin, nakatago ay yaman.
1: Oh.
0: Lumalago sa baba.
1: Ay, ibang ulo yan eh.
0: Ay, nako. Tawanan na lang natin mga bagay-bagay. Oras na po natin, alas 7:01.
1: Yes.
0: Kung talagang totoo yung sinasabi nilang pampalago ng buhok, eh bakit si Cayetano kalbo pa rin?
1: Baka hindi pa siya napapakanunin.
0: Bakit si... Bakit ang dami, ayoko man nang magpangalan, basta ang dami-dami diyan. Ang daming senador, mga congressman, ang daming mga university officials, mga doktor, mga PhD. Sila ba yung nag-iisip? Yun ba 'yon?
1: Oh, basta pag marami kang iniisip daw. Doon na nagsisimula magka-hair fall.
0: Ay, ganon?
1: Oh, base 'yan sa study no name.
0: Yeah!
1: Oh.
0: Ibig sabihin, nag-iisip din ako?
1: Yes!
0: Hindi kaya.
1: May rason kung bakit.
0: Hindi kaya. Ang sabi ng aking kaibigan, hindi sa ganyan.
1: Hindi
0: ang
1: sa
0: sabi
1: ganyan?
0: Ng aking kaibigan.
1: Sinong kanya? Okay.
0: Sabi ng aking... reliable
1: source.
0: Reliable source.
1: Wow.
0: Ang sabi na aking reliable source. Kapag daw napapanot sa harapan, Dito, mm. dito sa noo.
1: Sa noo.
0: Ah, ibig sabihin yan, mahaba ang dila. Mahabang dila.
1: Mahaba ang dila.
0: Ah. Pero oh. kung na nababawasan dito sa tuktok.
1: Mm.
0: Oh, dili kay kalbo sa tuktok.
1: Mm.
0: Ibig sabihin yan, maiksi ang dila.
1: Maiksi ang dila.
0: Yan ang sabi ng aking reliable source.
1: Paano pagparehas?
0: Pagpareho, manyak ang misis.
1: Buset! Good description eh, no?
0: Good vibes lang. Huwag seryosohin ang sinasabi.
1: Yes.
0: Kaya nga radyo eh. Kaya nga makinig lang ng radyo para pampa good vibes oh. naman. Huwag nyo seryosohin ng mga bagay-bagay. Marami dyan asartado. Kung may sinabi lang sa radyo eh, sasabihin na naman nila, uy, bastos naman si Noning. Kayo naman! Para kayong mga santo.
1: Hirap niyong pasayahin. Oh, no?
0: Ang hirap niyong pasayahin. Kinikiliti na nga kayo, hindi pa kayo nag-smile. Naku, maaga kayong mamamatay dyan.
1: Oo.
0: Baka ha-hybla din kayo sa amin.
1: Huwag naman sana.
0: Oh, huwag naman sana.
3: Fato gentlemen.
0: Gandang umaga sa mga taga-DepEd officials. Magandang umaga kay... basta, ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Basta sa lahat po ng mga nakasama namin dyan sa Mancom for Private School kahapon, buong araw nandyan kami sa... Camp Samal. Camp Samal ba?
1: Ay, Camp Samal.
0: Camp Samal. Dyan sa Regsay Campus. Para sa Mancom, quarterly po ginagawa yan.
1: Oh.
0: At kahapon nga po ay muling iniluklok. Iniluklok. Muling iniluklok ang inyong abang lingkod.
1: Abang?
0: Bilang presidente ng Isabela Private School Administrator and Employees Association. Apat na taon na pala ang presidente ang inyong abang lingkod. Di pa sila nagsasawa sa aking mga bunganga. Ang kaya ang sabi ng mga administrator ay kailangan daw nila ang aking kabungangahan. Eddie, wow, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa mga DepEd officials na kasama namin. Although wala yung ibang mga opisyal, wala din si SDS Liana, Ma'am Rachel Liana, pero alam naman namin na todo suporta siya sa private school. Maraming maraming salamat kay Dr. Bumagat. Kay Dr. Lenny, good morning.
1: Morning po.
0: At syempre, good morning kay Dr. Prexedes Ignacio, ang President and CEO ng Malig Plains College. Magandang umaga, ma'am.
1: Magandang umaga po.
0: Gusto kitang maging kaibigan, ma'am. Sabi ko sa kanya kahapon, ma'am, gusto kitang makapicture at gusto talaga kitang maging kaibigan kasi marami kang pera. Ikaw, sa lahat ng mga administrators, kako, sabi ko sa kanya kahapon, ikaw ang gusto kong maging close kasi alam ko marami kang pera. Hindi para humingi, ano ba kayo? Kundi, ganun daw talaga eh, Mr. Reme. Kung sino yung mga sinasamahan mo, magiging ganun ka rin.
1: Tama.
0: Tama yan. Kung puro, kung puro Marites lang yung mga sinamahan mo, magiging Marites ka rin.
1: Oh.
0: Kung puro Inggitero lang yung mga sinamahan mo, magiging Inggitero ka rin.
1: Tama.
0: Kung puro Sugarol lang yung mga sinamahan mo, magiging Sugarol ka rin.
1: Tama.
0: Ganyan. Kung puro walang kwenta yung mga taong sinamahan mo, magiging walang kwenta ka rin.
1: Tama.
0: Eh kung gusto kong maging kasama si Ma'am Dr. Prexedes Ignacio na ang dami-dami niyang pera. Baka pagdating ng araw ay marami na rin akong pera. Mindset ba? Tapos yung ano ba, yung marami kang makukuha sa kanyang mga diskarte at inspirasyon. Ganon!
1: Uy! Bato-bato
0: gentleman! Hindi naman sa pagiging ano, social climber. Hindi naman ganun. Talagang ano lang, talagang mas ninanais mo lang samahan yung mga taong may nagagawa sa buhay kesa naman yung mga maraming basher dyan na patay gutom din naman na katulad ko. Di ba nga, Mr. M? Bob!
1: Tama.
0: Oh, correct.
1: Correct, correct.
0: I-check yan, i-check yan at bilangin ang check. Ay, nako. Mag-announce ka na sa mga players natin. Go.
1: Oh, sa mga kuna, malapit ng ating tryouts, no?
0: Mm.
1: Sa Brownout ba bukas, no name?
0: Oh, Brownout bukas.
1: Brownout. Oh, mag-start tayo ng
0: dito sa Alicia, yung sinasabi dito, namin Brownout.
1: Brownout dito sa Alicia.
0: Oo.
1: So, malalagdagan ang days ng tryouts natin.
0: Mm, kailan?
1: Friday at Saturday.
0: Oy, try out.
1: Para medyo, kung ano, para hindi masyadong hassle.
0: Doon mapipili kung sino ang ilalaban sa ating
1: Palarong Bayan.
0: Palarong Bayan.
1: Yes. Mm-hmm. Sa mga kuna, mga nag-enroll pa, at sa mga gustong sumali sa aming scholarship, lalo na pag gold ka ng Palarong Bayan last year, no? Meron kaming in-offer na 100% na tuition fee.
0: Scholarship.
1: Free tuition fee po yan.
0: Free tuition fee. Kapag silver naman.
1: Kapag silver naman ay 50% free tuition fee naman. O kaya ako na, kaya mag-enroll na. Habol na, madla.
0: Mag-enroll na. Dahil yes, kailangan yung sumali sa Palarong Bayan ng Alicia.
1: Oo, saan ka pa? Maraming kwan dito, no?
0: Tapos pag halimbawa meron kang mapanalunan na medal.
1: Yes.
0: Iba pa yun.
1: Yes.
0: Bawat medal na mapanalunan mo ay may katumbas. Hindi naman sa binabayaran namin, pero recognition sa inyong effort to perform well. Okay.
1: May mga kunyan, allowance.
0: Correct. At maliban sa mga sports na yan, sports na yan, take note, ngayong umaga daw po ay magpapatuloy ang pictorial ng
1: yes,
0: aming mga estudyante. Ano ang petsa ngayon? At
1: dos ng Hunyo.
0: Hulyo.
1: Hulyo pala. Hulyo.
0: Hulyo.
1: Oh.
0: Ang mga magpi-picture ngayon ay
1: grade 11 and grade 12 yata, no?
0: Hindi, grade 11. Grade 11 lang.
1: Ay, grade 11 lang.
0: Grade 11 lang.
1: And, parang na-adjust yata, no, name eh.
0: Na-adjust ba?
1: Oh, grade 11, grade 12. Hindi sure.
0: Ayaw pala, grade 11 and grade 12 na mo ngayon.
1: Kasi nga run out bukas, no name, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, bukas sana yung grade 12. Kaya in-adjust.
0: Okay. May ano pala, may latest pala na update. Yes. Tingnan nyo. Ngayong araw, ang grade 11 and grade 12.
1: Okay.
0: So wala nang pictorial bukas.
1: Wala nang pictorial dahil brown out daw bukas eh.
0: Brown out bukas. Naku, yes, malulungkot kayo, walang Tops Radio bukas. Makinig muna kayo sa mga ibang radyo.
1: Yes.
0: Saan kaya ako magtatago bukas?
1: Magtatago bukas?
0: Mainit eh.
1: Mainit.
0: Mm.
1: Sa SM?
0: Ayoko sa SM. Magasto.
1: Bakit magasto?
0: Oh,
1: tambay ka lang doon, huwag ka lang kang kwan. Ano? Huwag ka lang, huwag ka muna mag-bibili-bili.
0: Maraming makakakita sa akin pag sa umol.
1: Ay, bakit?
0: Maraming makakakita sa akin, maraming nakakakilala sa akin.
1: Mag-face mask at saka mag-sombrero ka noon eh. Muna.
0: Bakit sombrero?
1: Ha? Huh?
0: Bakit sombrero?
1: Siyempre, pag naka-face mask ka lang, makikilala ka pa rin.
0: Dahil makita nila yung buhok.
1: Wala kang sinabi ah.
0: Leche kasi ka.
1: Hindi nga, pag yung mga nagtatago na kwan, di ba? Ang usually na suot nila, face mask at saka sombrero. With or without.
0: Baka pwede face mask na lang.
1: Pwede naman. Magkanya na lang. Pag shades ka
0: ayaw
1: na lang.
0: Ayaw ko magtambay sa mga open na areas. Gusto ko
1: yung close area.
0: Close area. Sa biglang liko, ganun na lang. Oh.
1: Pwede naman dyan noon mo sa may Sangge, sa may Sirigil Garden.
0: Alam mo bang ano? Alam mo bang...
1: ganda daw dyan eh.
0: Alam mo ba nung kasagsagan nung maraming nambabas sa atin dahil nga sa very organized na paskil natin.
1: Very organized.
0: Hindi naman yung krimen pero maraming napikon. Alam mo nung kasagsagan nung binabas tayo, kumain ako sa Hapchan.
1: Hapchan
0: dyan sa SM.
1: SM?
0: Oo.
1: Eh, Hapchan na dyan sa SM?
0: Oo, lumipat na yung Hapchan. Lumipat na. Matagal ka na bang ano? Napunta ng Kawayan.
1: Matagal na nun eh.
0: Alam mo ba yung mga mga servidora, mga servidoro,
1: oh,
0: mga cook, mm, mga kahera, mm, ng Hapchan, SM.
1: Mm. Mm.
0: Oh, titig ng titig sila sa akin. Titig sila ng titig sa akin. Ewan ko anong sinasabi nila sa utak nila.
1: Bakit
0: ayan,
1: daw?
0: Ayan si very organized. Oh.
1: Advance yan. Napaka-advance mo naman.
0: Advance ko mag-isip eh. Dalawa lang yon pag sasabihin nila, ayan si no-name mo. Ayan si ano. Ah, gwapo pala ni no-name, no? Ganon.
1: O, oh, baka oh, tinitignan ka nila.
0: O, oh, dili kaya sabihin nila, ayan na, si very organized.
1: Dalawa lang naman yan eh.
0: Dalawa lang naman yan.
1: Oh, it's either yung sa no-name or that's a very organized.
0: Ako.
1: Lahat sila ba? Lahat sila?
0: Oo, oh, lahat sila. Para mang nag... para ba, kulding-kulding da pa nga nga ito isuro.
1: Nakikita mong kinukulding-kulding nila yung sarili nila.
0: Huling-huli ko yung inyong mga mata. Oy. Oy? Mula nun din ako bumalik sa Hapchan.
1: Ay, ganun.
0: Pag gusto ko ulit mag-Hapchan, dyan na lang sa Santiago. Diyan sa Hapchan SM, parang ang sama ng tingin sa akin eh.
1: Ay, mas mga tiningin.
0: Oh, kaya nung umalis ako, nag-iwan ako ng 100 pesos sa table.
1: Hmm.
0: Bayad niyong tumitingin sa akin, kako.
1: Akala ko naman kung ano na, ano ni. Steya ka.
0: Mag-isa ko kasi na, ano dyan, mag-isa ko kasi na...
1: Ba't anong naisip mo bakit napunta ka doon?
0: Wala lang, gusto ko lang tumambay kasi nga na-stress ako, di pa ka.
1: Nag-unwind ka.
0: Oo, nag-unwind ako, nagda-drive ako kung saan-saan ako pumupunta, ganyan.
1: Nag-vlog ka na rin sana, ano ni, ma?
0: Ha?
1: Nag-vlog ka na rin sana.
0: Nag-vlog?
1: Oo.
0: Ayoko maging vloggeris. Hindi ko kailangan ng kikitain ng vloggeris. Uy, maski hindi ako magva-vlog, mas ano, mayroon pa rin naman akong pangkain.
1: Apaw?
0: Ganda umaga, 7:50 ng ating oras.
1: Yes.
0: Ano po ba ang pampagood vibes nyo ngayong araw? Ganda umaga nga pala kay Ma'am Evelyn Cureg dyan sa Treasurer's Office.
3: Yes, good morning po.
0: Municipality ng Alicia.
3: Yes.
0: Ganda umaga. Nagpadala morning ako po ng anong tawag doon? Anong tawag doon sa santol natin sa likod?
1: Santol?
0: Anong variety ba 'yon, yung malalaking santol?
1: Santol. Konyon. Brazilian. Hindi ko alam no name eh. Wala akong idea dyan.
0: Anong nagpaskila kasi ako ng tungkol sa santol, sabi niya.
1: Ang dami mga bunga ng santol doon.
0: Ang lalaki naman, sabi niya ng ganun. Masarap siguro yan, sabi niya. Nagpadala ako sa kanya kahapon. Ay, ma'am.
1: Pitas nga ako mamaya. Kisa lang, tikman ko lang.
0: Oh, marami. Marami doon sa table sa ano, sa kusina.
1: Ay, madami ba?
0: Marami doon. Apat na supot yon. Hindi ko maalala kung sino yung humingi eh.
1: Mm.
0: Ang maalala ko, humingi si Ma'am Vite. Alam mo, kilala mo si Ma'am Vite.
1: Mm, mm.
0: Diyan sa mga kapitbahay natin.
1: Uh-huh.
0: Kaya idadaan ko mamaya isang supot.
1: Oh.
0: Si Ma'am Cureg, pinadaan ko na kay Kuya Elmer kahapon.
1: Yes. Ay, umili si Ma'am Cureg.
0: May dalawa pa eh. Hindi ko alam, maalala kung sino yung humingi sa akin, sa aking post noon. Hindi man ano, humingi, basta sinabi na, ay, baka naman, ganon.
1: Binibenta mo or binibigay?
0: Okay ka namang binibenta, hindi ko kailangan ng pera. Ano ka ba?
1: Joke lang.
0: Hindi ko kailangan ng pera.
1: Tinatanong ko lang.
0: Hindi. Pero gusto ko ibenta sa'yo.
1: Pwede bang yung kano lang?
0: Ano? Anong tawag sa ano na yun? Sa santol na yun? Basta yung malalaking santol.
1: Malaki, malaking anonym eh.
0: Oh.
1: Parang pagkabukas mo, parang matamis-tamis eh. Oh, feeling mo yung tamis niya?
0: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
1: Ha? Huh?
0: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
1: Kasi hindi ako lumulunok ng buto. Ikaw kasi kuhan eh.
0: Kasi ayaw mo din ng ano eh, rambutan eh, di ba?
1: Rambo?
0: Di ba ayaw mo din ng rambutan?
1: Hirap naman kainin nyo.
0: Masarap kaya yung rambutan.
1: Sumasama yung balat ng buto. Nalalasahan mo yung balat ng buto. Ayoko na tuloy.
0: Masarap yung rambutan, lalong-lalo na kung galing dyan sa Cordon. Yan.
1: Ano nang term mo doon, no name? Anong tatanungin mo kapag rambo?
0: Tuklapin.
1: Tuklapin.
0: Yan ba yung tuklapin? Sasabihin nila tuklapin maski hindi. Tuklapin maski hindi. Yung tuklapin kasi hindi ka mahihirapan natanggalin yung buto. Hindi ka mahihirapan tanggalin yung buto. Madali lang tanggalin yung meat niya. Yun yung tuklapin.
1: Yung kanya, no?
0: Eh, feeling ko ayaw mo rin ng santol kasi ayaw mo ng rambutan.
1: Oy, kumakain ako ng santol, no name. Ano ka ba?
0: Ano kinakain mo sa santol?
1: Yung buto. Pero hindi ko nilulunok.
0: Hindi ba yung meat niya?
1: Ha?
0: Hindi ba yung meat niya?
1: Magandang kainin yung meat niya kung nakabalat na.
0: Siyempre.
1: O pag binalatan mo, kasi kung wala kang knife naman, gaganon mo lang, open mo lang. Paano mo pakakagatin yung kwan? Hindi nasama na yung bulat.
0: Ako hindi ko kinakain yung ano, yung meat niya.
1: Hindi mo kinakain? Nilulunok, diretsulunok.
0: Hindi. Basta ano? basta yung buto lang niya, yun ang nilalasap ko.
1: Buto. Masarap buto din yung gani, yung kapag nabalatan. Masarap din yun.
0: Tapos, irubrob mo ti asin.
1: Asukal. Hindi pala lasukal. Suka? Oo, kinakain namin sa suka yun.
0: Ayoko nung sinusuka yun.
1: Masyado naman ng mapait. Ay, masyado naman ng maalat akong asin.
0: Asin dapat talaga. marami dyan. Marami akong santol dyan. Sinesave ko dun sa mga ano. Ay, Bangkok daw. Bangkok.
1: Bangkok, Thailand.
0: Bangkok na ano ang tawag doon, yung malalaking santol.
1: Ay, akala ko Bangkok, Thailand.
0: Bangkok santol. Good morning kay Kuya Emil Abalos. Ikaw ba, Kuya Emil Abalos, ay lumulunok din ng Bangkok ano tawag diyan? Bangkok.
1: Ayusin mo nga no name. Kala ko Bangkok, Thailand.
0: Bangkok na ano daw na santol. Yan.
1: May mga variant pa ba yung mga ganyan?
0: Meron. Yun yung mga malalaking santol. Yung hinihingi ng mga bata dito sa harapan, hindi yun ano, hindi yun Bangkok.
1: Meron pa dito sa may kabilang lote.
0: Yung Bangkok dito sa bandang doon sa loob. Dito sa kabila, hindi yun Bangkok.
1: Ano?
0: China. Maliliit.
1: Busit.
0: Maliliit. Ganda umaga kay Ma'am Jo. Magandang morning.
1: Yes, good morning po Ma'am Jo.
0: Ang aga nagising ni Ma'am Jo.
1: Maga din natulog.
0: Alas 8:30 natulog na ako. Ikaw ba nung oras ka natulog?
1: Alas 8:30?
0: Ikaw ba nung oras ka natulog?
1: Alas 8 ko din ako eh. Basta mga nasa alas 8 din.
0: Weh!
1: Oo.
0: Talaga ba?
1: Oo.
0: Ulbud kasi ka. Magandang umaga ang aming pagbati sa mga taga Ilagan City. Alam ko na-miss nyo kami kasi sa mga nakaraang mga araw ay hindi kami naka-hook up dyan sa Taps Ilagan, sa Taps Radio Ilagan. Dahil nga po inaayos yung aming studio dyan at hindi nalagyan ng internet connection yung aming radyo nung inilipat sandali. Pero ngayon, alam ko naka-hook up na kayo sa amin. Maraming thank you sa pakikinig. Yes. Good morning sa mga drivers ng bus.
1: Uy.
0: Mga minibuses.
1: Good morning po.
0: Dyan sa Ilagan City. Good morning po sa inyo. Magandang umaga rin aming pagbati sa mga nasa Rojas, Isabela.
1: Yes.
0: Ganda umaga sa mga nandiyan, naka-tune in sa Taps Radio. Mm-hmm. Nakikinig din yung, alam mo yung may motor shop dyan sa tabi ng Nick Hotel dito sa Alicia.
1: Yamaha yun.
0: Yamaha ba yun?
1: Mm.
0: Nagbebenta ng motor.
1: Naka-tune Yamaha ba?
0: Yata. Basta nagbebenta.
1: Sa Yamaha.
0: Nagbebenta ng motor and then naka-tune in yung kanyang radyo malakas sa may harapan ng kanyang
1: shop. Nag-tune in. Nung, alam mo nga, nung claim ako ng dyan sa may package, sa may Victory. Lakas ng radyo nila dyan.
0: Yan. Magandang morning sa inyo. Abisala Esma, syukran. Nakikinig din lagi ang Felicitas Pansiteria dyan sa may Rojas, Isabela.
1: Yes.
0: Kahapon dumaan kami dyan kasi nagutom kami galing tumawini dyan kami dumaan sa Felicitas Pansiteri.
1: Eh, may ikon ba dyan? May daan na ba papuntang kon dyan?
0: Malig. Malig.
1: Ah, sa may Malig.
0: Oh, Malig. Diretso doon. Oh. Diri diretso. Diri diretso. Awan liko.
1: Mas malapit ba doon?
0: Mas malayo. Malapit. Hindi, mas malayo pero walang traffic.
1: Walang traffic.
0: Dire diretso. Awan liko liko.
1: Kesa dito sa may Kwan Highway.
0: Kesa dadaan ka ng Ilagan.
1: Ilagan.
0: Ayaw mo medyo matraffic, ganyan. Uh-oh. Di ano ka na lang. Diretso ka na doon.
1: Meron pala doon?
0: Meron.
1: Ay, doon sa may
0: Susulpot
1: Kwan.
0: Susulpot ka ng Delphin Albano.
1: When pala.
0: Diretso. Diri diretso.
1: When kaya. Doon pala.
0: Yan.
1: Delphin Albano.
0: Sige, maraming thank you sa mga lagi nakikinig ng Tops Radio.
1: Uh-huh.
0: Alam nyo, sa buhay, kung ano ang nagpapasaya sa inyo, gawin nyo.
1: Yes.
0: Kalimutan na natin kung ano ang sinasabi ng ating mga lecheng kapitbahay at mga walang magawa sa buhay.
1: Tama.
0: Aki-taki?
1: Tuloy lang.
0: Hayaan nyo silang ma-high blood sa inyong success.
1: Sabi nga nila, pag na-high blood daw sila, nasa tamang lugar ka.
0: Kapag kinaiinggitan ka nila,
1: nasa tamang lugar ka,
0: ang dami mong bunga.
1: Yes.
0: Ayun, no?
1: Ganun lang yun.
0: At kapag binabato ka, woo! Mabunga ka. Bye-bye na, Mr. M.
1: Yes. Magpapalam ng inyong pina-Chinese, Mr. M.
0: Yeah. Mr. M, may Chinese santol. Hindi siya Bangkok. Hindi siya Bangkok santol.
1: Pusit ka.
0: Isang Chinese santol.
1: Naisip mo pa ba yun? Naisip mo pa yun, Pasneya ka?
0: Advance ako mag-isip. Chinese santol.
1: Kapag maliit, no?
0: Ako siguro ay double Bangkok santol.
1: Double Bangkok.
0: Kasama niya ang laging nagpapasaya sa inyo. Pero minsan malungkot din sa kaloob-looban. DJ!
1: Tutut!
0: Nonim, alam kong bakit minsan malungkot ako sa kaloob-looban.
1: Bakit?
0: Dahil binabas din ako ng mga patay gutom.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.

0: wag po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Bak lang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.